0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves.
1: Mga tong kasing-kasing, no, kay ang Ginoo magtanaw sa atong kasing-kasing kung ang atong kasing-kasing in tune o atong kasing-kasing right ba diha sa Ginoo, o kaya ato ang siguruhon nga mamalipay ang Ginoo sa iyang adlaw. Dili kita o kung dili ang Ginoo malipay, no? Ato siyang pasunggan, ato siyang imayaon sa atong kinabuhi. Dili lang karong adlaw, of course, sa tanang adlaw nato siya himayaon. Kinilang ato lang siyang giyatagan o usa ka daw nga diin ato siyang pasidunggan. Okay, sa atong mga nagbati karon ani ay mga bag-o, I mean mga early, no? Si Maricel Ubas, good morning pastor. Yes, good morning Maricel, good morning. Sa tanan diha nga naminaw karon sa kilometer, sana 71. Okay, maayong buntag kaning tanan diha sa Mantanao, Davao del Sur. Og atong batiyon ang inyong mga kasilinganan diha. Kasilinganan, para wagayway nato ang mga pangalan nila. Shout out ta. Good morning. Good morning usab sa ato nga avid listener, Lighthouse Bible Baptist sa Tatalon, no? Si Ma'am Job, Kimada, good morning po, Ma'am Job. Oh, grabe to si Ma'am Job, very, very early. Okay, kahit na hindi niya maintindihan. Oh, Ma'am Job, bakit hindi ka sumama nung ano, nung pumunta dito ang Lois Group? Oo, nabalitaan mo ba yon na pumunta sila dito? Oo. At nakita nila ang lugar namin. Si Linda, si Bong, si Christy, si Elsie, si Ninang, Imelda, sino pa yung isa? Meron pa bang isa? Si Linda, na-mention ko na. anim sila, nandito sila, and they enjoy, no? Nagkataon lang na naubusan ng mangustin. Oo, kaya hindi sila nakadala, kunti lang nadala nila, 20 kilos lang ata yun nadala nila, but anyway, at least may natira. Kunti na lang. This coming October ata, November, baka babalik uli yung ano, yung mangustin. Okay, good morning kay Ma'am Lloyd. So asa naman ang akong partner? Nagbati naman dere. Good morning po sa lahat. Okay, nag-ilis pa ang akong partner. Okay, unya magdala to siya og kape nga init, kay akong kape murag nabugnaw naman dai ni. Okay, so sa tanan nga naminaw karon atong pag-awag, pagdasig, ang Ginoo malipay siya sa iyang mga anak nga siya pasidunggan. Kaya ayo pasidunggan ang Ginoo nga luya imong kasing-kasing. Ina, kung nagluya gani imong kasing-kasing, ingnon nimo ang Ginoo, Lord, dasiga ko, Lord. Okay, so ato siyang palipayan sa atong kasing-kasing nga puno sa kalipay ug kadasig. Kay siya ang may author sa ato ang kalipay. O, wala gilain nga author sa kalipay nga nindot. Makaingunta nga kalipay nga kana miingon nato nga kalipay nga tinuod, no? Na may kalipay nga based lang sa circumstances, pero lisod, no, malipay kanang luyo sa krisis, luyo sa pagsulay, luyo nga naa kay problema, lisod, malisod, no? Lisod pag smile kung ang imong kasing-kasing bugat, no? Lisod pag encourage sa mga tao kung ikaw mismo ang tao nga na-discourage. Pero wala akong gisulti sa ganina, ang grasya sa Ginoo kompleto, no? Tagan ta og grace sa Ginoo nga diin atong malampasan ang mga butang, nga diin makita nato nga lupay-pay nako, because ang gusto sa Ginoo, ang resources nato, inumduman nato dili ang atong kusog. Listening ulay partner, no? Mag-usan, magtulon ko sa akong laway, John. Ma. Magtulong ko sa akong laway, ma-break yun. Okay. Ang resources dili ato ang kusog, pinaagi sa atong kusog, ibaw eh. Ang kusog nato pinaagi sa banal na espiritu nga nasa ato. Amo na maghatag sa atong kusog, maghatag sa ato og kadaugan, no? Nga diin sa mga butang nga dili nato kaya, we learn how to trust the Lord. We learn how to lay down, no, lay our cards, no, magingunta, Lord, wa na, di nagyo makaya, mao na nga trusting the Lord, no, unya, muna luyo sa pagsulay, naagyod kanunay ang kalipay, oo, kalipay kay ang Ginoo na sa tua. Okay, good morning Pilipinas, good morning Davao, good morning Luzon, Visayas, Mindanao, ang atong takna mga kaigsunan, minus kiting para bagting, adili, 6:45 morning. Oh, sa tanang naminaw karon atong pag-awag, no, nga atong dasigo ng atong mga kaigsunan karon pinaagi sa gugma sa Ginoo. Oh, ang gugma sa Ginoo nga naa sa tua, mo nang mukunhod. Oh, unya kana mudaloy, unya kana makit-an sa uban. Oh, daluyan lang gud ta sa grasya sa Ginoo, no? Ang grasya sa Ginoo mulihok, ang grasya sa Ginoo alive. Ang grasya sa Ginoo nay katuyuan. Walay grasya sa Ginoo nga gihatag sa tuwa nga walay katuyuan. Naagi na'y katuyuan. Sa mga butang nga dili na ito masabtan, na'y katuyuan. Sa mga butang nga dili na ito makit-an, nga atong giampuan sa dugay ng panahon, kana makaingon ta, na'y katuyuan. Walay butang sa usa ka Kristiyano nga masulti na ito nga aksidente lang. Oo. Tanan ginagi drawing na sa master plan sa Ginoo sa tuwa. Mabitaw na nga ang mga anak sa Ginoo dapat, no, magiging alerto, magiging sana ang gingon sa Ginoo sa tuwa kanang malipayon, no? Malipayon maski na ay problema, no? Oh, di ba? Oo, muna mag-ingunta, by the grace of God. Now, what do you mean by that? Mag-ingunta, by the grace of God. What if pasabot, ang grasya lang sa Ginoo mo na'y naghatag sa ato og sustaining strength. Muna gitawag, sustaining grace of God. Medyo kusog ang background po. Ingon ni Jeeper. Good morning, Jeeper. Good morning sa... okay. Paki-check daw, Jeep, og kusog pa ba? Kaya gi-adjust ni Gideon. Salamat sa komento. Okay. Og good morning sa tanan diya, Cebu. Okay. Maayong buntag, Cebu. Atong shoutout ang tanan nga na diya, Cebu. Maayong buntag ka ninyo. Malipayong adlaw sa Ginoo og ang ato ang pagdasig sa bawat isa nga na diya karon pag-awhag, no? No, paduulta sa Ginoo. Oo, grabe kayo ang panahon karon, no? Tungod sa kainit, no? Tungod siguro sa kainit ang Colombia naglinog niya lately, gahapon ba to? Gahapon ba to diyan? Ang Indonesia na po 7.4. Oo, grabe, no? Ha, makaingon ta nga. Murag mahadok ta o mura og madasig ta. O kaya maingon ta nga mangandam na lang ta. O ayo ka discourage kay ang linog, no, na ikatuyuan usab ni ana, dili pag destroy sa tao kundi pagpahinumdom. Okay. Oga si Pastor Jipoy. No, good morning. Good morning Pastor, listening here sa Davao via 105.9. Yes, Jim. Kumusta ka na diha, Brad? Og maayong pagpaminaw sa ato nga sibihanan diri, Light Town. On air na data. Kukbalo on air ta. Guwapo ang tingog daw. Unsa man tingog John? okay. Unsa man ang overmodulated? Loud. Okay. So, aniya si Gideon sa likod sa ato, backup siya. Siya nag-operate, kaya mag-istorya mi habang akong partner wala pa. Okay, usab diri sa kilometer 71. Again, ang atong pag kuan sa ila, pag great sa ila ug mayong buntag, no? Anaa diha si Luz Bahinting. Good morning, Pastor. Yes, good morning, Luz, ug mayong buntag. Mayo ka na ba? No? So, we miss you. Oh, murag naglaim na ito imong lawas. So I hope nga okay na ang imuhang kalusugan. Okay? Sa tanan diha, 71, good morning. Og mayong pagpaminaw diha. Katong wala pa maminaw, no? Abrihan na ninyo ang inyohang mga radyo diha, no? Para makapaminaw mo. Oo, kini ang atuang sibihana, no? No, sa radyo 105.9, I mean station. Okay, ay kalimot 105.9. O, asa na itong ako ang gikuan? Ako i-post dahil rin, no? Okay, nalimot ko. Ako i-post, okay. You're listening here. No, manang nakabutang diha. Okay? Posting. Ang ato ining makapaminaw ang bawat isa, no? Sa Davao, 105.9 FM. Sa Cebu, 104.3 FM. Sa Jensen, 105.5. Okay, tama ba ito? Ah, 105.5. Say, malimot na ta. Okay, asa na tong akong kudigo? sa Jensen, yes, 105.5 FM, 105.9 FM, South Cotabato, Tupi. Okay, 105.9 FM sa Baganga, Davao Oriental. Okay, ang ato ang pag-awag sa bawat isang pwede ta nga magkuan, mag-connect. Pinaagi ni ining atong page, Lighthouse Bible Baptist Bansalan. Pwede mo link ni ini. Tanawan ninyo na adya akong naong. Oo. O niya mag-comment diha, no, sa kuan, sa ubos, no. So shout out mo kinsa inyong bation, no. O niya ang mga nag-birthday atong bation, kinsa may nag-birthday karon. No, sana to pagkabalog di mo mag-shout out. Okay, shout out mga higala. Let us know if you're here by commenting below dere. And we will give you a shout out live. Okay. Sarta na nga naminaw karon, maayong buntag kaninyo. Shout out kay Kail, Kenneth, Buddy, Carlo, and to all UTEL team. Good morning. Good morning tanan nga naminaw diha Cebu, especially ang UTEL team, no, mayong buntag. Okay? Ingon ni Los, arang-arang na pastor sa grasya sa Ginoo. Yes. Ang ato ini grasya ra sa Ginoo, no? Di ginato na ikalimot nga kining atong lawas, no. Mukwa na gyud, labaw na gway exercise, kaya mag-exercise pud. Yeah, maluya na. Naana akong partner. Okay, good morning, Ma'am Lloyds.
2: Morning, pastor. Morning, everyone, to all listening this program, Ang Lanog sa Kaluwasan, sa FB Live at saka sa Anchor Radio. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Apology kasi na late ako. And I would like to thank the Lord excuse me, sa strength na binigay niya sa amin for a two-day disability training, Pastor.
1: Amen.
2: Yeah, it is a part of our ministry kasi sa mercy siya mag-fall. Mercy. So, we have this theology of disability. Actually, it's our second time na, Pastor.
1: Tibo.
2: Bali, actually, sponsored by Davao Evangelical Church and ang Tibo Cure.
1: Tibo Cure.
2: So, at saka ang aming speaker ay from Kenya.
1: Okay.
2: Itong, so
1: Pwede na to, Ma'am Lloyds, pwede na to i-explain kung unsa ang Tibo Ministry. Ministry ba ni?
2: Yes. Actually, okay. They are encouraging us. So,
1: okay.
2: Sabi, God used you to be an instrument para ma-reach out ang mga taong yung isolated.
1: Mm-hmm. So, unsan ang Tibo, Ma'am Lloyds?
2: Actually, Tibo Cure, Pastor, is a hospital
1: yes.
2: Dito sa Davao. And Nag-exist siya since 2014. Oh, so 14 ilang years na sila nag ano, 12 years. So oh, dito years. Sa
3: Duto
2: and,
3: na.
2: And to for us to know all over Asia actually.
3: Yes.
2: Only in Davao.
3: Only in Davao.
2: Yeah, because it was siguro binigyan sila
3: ng you mean Asia, wala na sa kuan?
2: Wala pa sa.
3: Wala sa Singapore?
2: Wala pa sa. Wala sa. Only in Mindanao. And in the Philippines, Malaysia. Only in Davao.
3: Oh.
2: So they are encouraging us, nag-awhag pud me, na kung meron kayong mga kaila, mga family members, mga, excuse me, kamag-anak, or mga church members, mga kakilala ninyo in your community na meron silang mga deformities. Oo.
3: Deformities
2: like
3: sa
2: cleft palate, yung kana ganing nabungi, nabungi dito. Tapos lahat ng klaseng bone deformities po.
3: Bone deformities yung sa paa.
2: Sa paa o kaya sa kamay. Opo. And then ages 0 months to 18 years old. Pwede na lang i-cater. And then, wala
3: okay. Po. Gitan sa gamay, 18 lang. Dili pwede ang mga
2: hamtong na.
3: Hamtong na.
2: Kasi mahirap na po pa. So, and then, baka yung mga ano, mga family members mag-worry sila, wala kaming pera, ganun. So, all they have to do is just to contact us or contact us para we can refer them. Wala po, zero bill po sila.
3: Apa.
2: Zero charge, and then they can also extend yung pwede silang kunin to where you are kung yes. Walang yung mga pamasahe.
3: Wow.
2: Kasi usually, Pastor.
3: Yeah, ang gastos, Ma'am Lloyd, sa pagkaon, pag-stay nila
2: yeah,
3: sa
2: they can, they, may sponsor din sila, Pastor, sa istihan
3: so
2: nila sa Davao.
3: Totally kuan, murag free.
2: So it is ano, talagang heart of compassion ang may ministry nito.
3: Napa.
2: So we are extending it to everyone.
3: Everyone. Kung yeah. Naay, halimbawa, kung naamoy silingan, halimbawa, ano, member of the church, o mas kinsa, wala gipili ini ha? Wala gipili ini, Ma'am Lloyd?
2: Yes po.
3: Except ang age lang, not more than 18 years old. No? Kay malisod siguro, ikuana, i-repair ba?
2: Kasi grown na po.
3: Ang bukog, no? Lisod na. No?
2: Apo, okay. Apo. So, yun, tawag dito,
3: ipakita na.
2: Oh, yeah, we have this.
3: Wala
2: ano.
3: Tayong brochure?
2: Hindi, meron tayong brochure dati, Pastor. But anyways, kung meron lang mga bone deformities, club foot, ganyan. O yung mga kamay na mga hindi.
3: Murag, limango ba nga, murag nag-club?
2: O kaya yung kamay naging anim. O kaya, anim.
3: Basta na ay deformities.
2: Deformities. We can refer them.
3: Okay.
2: Kasi sabi ng executive director na si Sir Peter Coles, sabi niya, we have operated 17,000.
3: Wow.
2: 17,000 children.
3: Since 2012. 14. Ah,
2: 14. And then, sabi niya, kung haharap na kami sa Panginoon, or anyone who been a part of this cure, the
3: wow.
2: Table Cure Children's Hospital of the Philippines, saan yun mga yun? So, they want to partner with churches para
3: yes.
2: Ma-reach sila to proclaim the gospel of our Lord Jesus
3: Amen.
2: Christ.
3: Amen.
2: At isang ano, Pastor ba, yung isang struggle ngayon is, sasabihin nila na, so, kailangan i-convert nyo pa kami. Bago mo operahan, ganun. So, yun ang struggle ang mga uban. Pero, ang ano dito is, we just want to share the love of Jesus to you and to your family. Ganun.
3: So, ang punto na to, Dore, is planting the good seed. No?
2: Yeah.
3: And this seed is good works. Oh.
2: Yeah, at saka kung kasi Pastor, yung mga ganitong cases, medyo ang healing is matagal.
3: Opa.
2: And then, hindi sila pwede mag, balik-balik lang sila doon for follow-up. So, gina-endorse yun nila sa mga churches para ma-minister ang patient and even the family members po.
3: Ito ngayon, no? Pakita na ko ang kuan Tibo Cure. Nadia ang Tibo Cure. Nadiri sa kuan ba? Gamay ro noon na yun?
2: Tibo Cure.
3: Cure.
2: So, ayan, ilagay ko sa ano, Pastor?
3: Muna ang kuan. Muna ang picture niya, no? So, ato ning kuan, ato ni i-grab ang opportunity. No, kay gusto nila mga churches, no, magkaroon ng partner.
2: Yeah, and so, I also want to thank Pastor. ang Davao Evangelical Church because they sponsor the place. Doon kami sa Davao Christian and then the food. Yeah. So, nakaka-bless.
3: No, imagine, no, katong imong giingon, Ma'am Lloyds, nga kuan, katong, unsa ni, among Asia. Only in the Philippines, yeah, Davao pagyod, no?
2: Yes.
3: Naadari ang kuan. So, both pa sa both, na yung mga taga-laing country mo anhidri, Ma'am Lloyds, na
2: possible pa sir, pero they are encouraging within the Philippines lang. And then nag-announce si Sir Peter kahapon na tatlong bases yata ang pupunta kasi nag-auhag sila sa mga places na malayo like Zamboanga. Sa Zamboanga City and then doon sa ayun ko tawi-tawi po.
3: Wow, kalayo.
2: Oh. Yeah, so soon they are coming. They are coming here para ma-assess yung mga kids na merong mga disabilities.
3: So nanay recipient dito ng yes. mga taga Zamboanga.
2: Yes po, Pastor. And then ang maganda dito is they are also encouraging mga churches if you have the burden, you can go to the hospital and minister to the children and Amen. Family. Pero ano lang ba? Quick lang kasi paspas man yung ilang ano ka ng pag-assess and then i-schedule nila agad and then kung alam na nila na okay na yung patient, yung hindi nila pinapatagal, Pastor.
3: Okay. Yeah. So para pod ko ang dagag agi, no?
2: Yeah.
3: So ang office nila, Ma'am Lloyd, saan ni makitaan?
2: Ito, Pastor, ang malapit dito sa ano, sa Bahada lang, Pastor. Malapit sa
3: Dool sa SM.
2: Yung Acacia Hotel, Pastor,
3: Acacia,
2: yan.
3: Yes.
2: In between Acacia Hotel and Robinson's.
3: Apo.
2: Malapit sa Davao Light, the opposite side. So, makita ninyo dito, Tebucure.
3: Kaya
2: Tebucure.
3: Kaya kung atong pag-promote nini, para makatabang kita sa atong community. Okay. So, yeah. Sa barangay, sa inyong silingan, no? Sa mga purok, no? Kung na ay mga kapansanan, no? Kaya maulaw na sila, pero pwede
2: kasi,
3: na sila matabang.
2: Yan ang isang barrier sa mga patients kasi, or yung family kasi tinatago sila, isolated sila.
3: Oh.
2: So,
3: mura ni silag kuan, Ma'am Lloyds, category nila ini, mga PWD.
2: It's PWD, Pastor. PWD, Patient with Disability. Actually, Pastor, doon sa Theology of Disability, maraming mga iba-ibang ideas sa mga ganitong cases. Kasi, di ba, sasabihin nila, just like the time when Jesus was on his earthly ministry, di ba? Ang ginawa ni Jesus, di ba, kanang nag-heal siya sa mga lepers, nag-heal siya sa mga paralytic, ano, yung mga, ganun ba? So, some, no, ang meron silang mga superstitious beliefs. Yung mga iba, yun ang struggle na Christian, or kung bakit nagkaroon siya ng club foot kasi nung buntis siya, kumain siya ng crab, ganon. So, yung iba itinatago. So, they
3: denial.
2: Denial. Denial or yun nga, isolated, they are cursed or ganon. So, maganda na talagang i-reach out sila because they also have soul.
3: Yes.
2: Soul din. So, soul din sila. And then, we have seen videos na mga bata talaga, dito sa Mindanao sila, magkapatid na cleft palate sila, Pastor. Hindi sila makapagsalita. They cannot go to school kasi nahihiya sila dahil they are bullied. And then, nung na-repair na, and then, nakapagsalita na siya.
3: Wow.
2: She can go to school na. And then, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, salamat daw sa Ginoo kasi naa siya ay pamaagi para mag-function siya normally. So, gusto niya maging doktor.
3: Wow.
2: Gusto
3: so,
2: niya
3: di, maging doktor. Ang katuyuan ni ini para ma-reach out sila at the same time ma-encourage sila dili sila ma-discourage sa ilang kapansanan o naaday mga pamaagi, no? Kini mga private ni sila, dili ni siya government nga kinigigamit sa Ginoo nga sila magtabang sa mga ingani. Oo. Yeah. Mura ni siya, kapareho ni siya sa Johnny and Friends ba?
2: Johnny and Friends. And Johnny. Actually, Pastor, okay. Sa Johnny and Friends pala, may announcement kapon na they have, there will be a distribution of
3: wheelchair
2: on September 14. Mm. So, meron silang binigay na form. So, if we can, makalista tayo ng mga nangangailangan or we can bring them there. Kasi kailangan man na, kanang proof na ito ang, yung diagnosis, gano'n. So, we are a part of that.
3: Ang katuyuan, para ministry, no? Ang mga may kapansanan sa, alimbawa, kining mga nanginhalan og wheelchair. Oo. Dili magyud tanan na sila nga forever na sila sa wheelchair. Nay uban na temporary lang na sila diha. Oo, niya uman maayo na sila. No, daghan mga ingana nga kuan, ya maayo na ang katong wheelchair nga gigamit niya, pwede na pud to nga i-extend na pud sa uban nga nangangailangan.
2: Yeah, actually Pastor, meron kahapon sabi niya ni Pastor Ruben Lechedo, naka-avail daw isang ayaw ko, member o pastor din, yung mother daw niya, na promote na daw to glory. So, yung wheelchair, gibalik kay Pastor Ruben Lechedo. So, for para others
3: to. Nana, di ba? Ang wheelchair ayaw. Nana, na promote na si Nana. Doon sa Ilocos to, ah. Tapos, imagine, yung wheelchair, pinadala doon sa Ilocos, Batak. Oo, tapos, na home with the Lord na si Nana. Ayun, binigay naman sa iba namang nangangailangan
2: sa doon. Pandan Baptist Church.
3: Amen. Okay, so thank amen. You very much, so Ma'am Lloyd, sa information. So yes. Don't forget, no, kung naamoy mga nailhan o inyo ang gusto ninyo nga tabangan sila, no, nga to ini pagtabang lang niya o pag-assist lang ni. Dili kita ang mag-perform sa kuan, kundi na ay mga professional nga mga doctors.
2: Yeah.
3: O kini sila ilan na yun nilang trabaho.
2: Yeah, actually si Abby naka-duty daw siya dira, Pastor. Naka-assist siya sa Table Cure. Patong third year pa yata siya. So naka-ano siya doon.
3: Amen.
2: So, okay. Praise God.
3: So, kini siya guwapong opportunity nga kita maka-reach out usab sa mga kalag, sa mga nanginahanglan. Okay. So, maayong buntag Pilipinas, maayong buntag Davao, Luzon, Visayas, Mindanao. O ang atong takna, mga higala, 7:06 in the morning.
2: Morning. Nigawas gid ating ang lanog man pa sa Bisaya gid.
3: Lanog kayo ba? Yeah, okay, nay mga nagkuang karon, nay nagbati karon ato silang kuan i-replyan. Okay? Ma'am Lloyd, ikaw kuan kanimo?
2: Apo.
3: Na.
2: Yeah, we have here si Sir Jem, Sir o si Ma'am, good morning, Pastor. Listening me direct sa Davao via 105.9 FM.
3: Oo, nakuang ko na si Jem. Oo.
2: Si Sir.
3: Kining kam, na yung Ma'am Lloyd's dream, mga bago ni. Oo. Na si Baby. Manang Baby, good morning.
2: Watching man yung sa kanya.
3: Watching anyway, na. Yeah. Meron na dito.
2: They are watching, yeah. Okay, sa akin wala pa.
3: Blessed Sunday, Pastor. Yeah. And Sister Lloyd from Batak, Ilocos Norte.
2: Yeah, yan ang aking ate.
3: Shout out natin ang mga taga Batak. Good morning sa inyong tanan nga naminaw niha.
2: Yeah, happy Sunday po sis.
3: Naimbag na bigat kada kayo amin na po.
2: Gagayem ken kakabsat. Si Pastor. Pastor, magbaleta si Pastor Sagani. Gagayem ken kakabsat. We have here si Sister Jumalin S. Damasco watching pa sa akin siya, Pastor.
3: Yeah, good morning, Pastor, and Ma'am Lloyd's happy Sunday.
2: Yeah, happy Sunday, sis.
3: Sa tanan diha sa kilometer 71, Mayong Buntag. Good morning. Shout out na to tanan diha ang Hayag family, ang
2: Karayaw family,
3: Mayong Buntag kanina.
2: Kandano family.
3: Yes.
2: Sino pa ba dira? Lahat ng mga naminaw dyan at mga iksuon nato sa pananampalatayang minamahal.
3: Okay, na po nagbati si Jeeper sa imo kay ganina wala man ka.
2: So, good morning, nanay. Pastor Boy, Ma'am Lai, watching from Cebu with the Cebu Utel team. Wow, si Preacher Amen. Jeffer. Kumusta na Preacher Jeffer? Keep on preaching. And keep on working for the Lord.
3: Amen.
2: Yeah.
3: Na ba'y preacher nga wala na mag-preach?
2: Possible, meron. Pero I am encouraging all preachers to preach the gospel. Kasi call, ano pastor ba, konti na lang yung time na mag-preach ta dahil ang manluluwas, muabot na siya.
3: Yes.
2: So, po, if we are standing now, na-bless ko kay yung...
3: It's a privilege.
2: Yeah, direct, ano lang yung pastor ba, yung medical, yung tawag doon, yung executive director doon sa Tibo Cure. Apa? Imagine from syempre, from the US siya. Nandito siya sa Philippines para for that. And then sabi niya, yun ang burden niya. You have, sasabihin daw ng Panginoon sa kanya pag ano, you have 17,000 children na tinulungan physical, with their physical disability. Where are they? Sasabihin daw ng Panginoon. So, parang yun ang burden niya. Kaya, nakipag-coordinate good sila sa mga local churches. I-endorse na gani nila, Pastor. Kung halimbawa, taga-Bansalan. They will send it to us. They will... 17,000
3: ang nahuman na perform nila
2: ever since na ano sila
3: ever since 2014 wow grabe
2: actually na. We have one recipient pastor diba pero yun na wala na
3: ano yung matawag na to fulfilling no fulfilling the vocation makita na to fulfilling na siya kay ma-define man mo ang fulfilling as a human. You touch other lives.
2: Touching
3: lives.
2: Tapos na, meron sila mga fulfilling staff, mga staff pastor. And then, may mga pastors na, ano na sila, staff na sila dito sa Tibo Cure. Tibo Kasi Cure. Dami na daw. Di ba si Pastor Randy, every Monday daw siya dati. Nagmi-minister sila sa mga kids. So, maybe we can also extend our OCC boxes to the kids.
3: Layo na kayo si Pastor Randy. Turil na. Si niya, murag tumoy-tumoy kuning layo kayo,
2: JP, ito pala ang address, Pastor, ng Tibo.
3: JP Law.
2: Pero JP sa Bahada Law siya.
3: Bahada, oo. Yeah, doon na nasa.
2: Yeah.
3: No? Bahada din na ang address niya.
2: Yeah. Yung mga pastors, Pastor, na ano, na-meet namin kapon, bago sila, ang babata pa nila, mga pastors. And they are there. Staff yung isa, tapos, nag-add to siya dito, schedule every Thursday yata siya.
3: Amen.
2: Just to minister kids.
3: Okay. Yes.
2: So, yes po.
3: Thank you. Salamat, Ma'am Lloyd, sa imuhang time. Salamat sa interview, Pastor Bong. Okay. Just promoting, no? This is another ministry.
2: Okay. Actually, Pastor, sabi nung si Reverend Ernest Kiyoko.
3: Apa?
2: Yung taga Kenya. Imagine, nag-travel lang siya 26 hours just to speak about this disability. Wow. 8 continents daw ang kanyang. 8 continents ba?
3: Wow.
2: Sabi, pinupunta niya just to speak.
3: Okay. Atong bation usab, no? Balik ta sa ato ang lanog sa kaluwasan. Brought to you by
2: John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.
3: Amen. Okay. Sa tanang nga naminaw karon atong pag-awag sa bawat isa, no? Nga atong dasigon ang ato ang mga kaigsuunan. Especially katong wa pa madasig.
2: We also have here watching Pastor si Sister Eva De La Torre. Good morning, sis, from Cebu.
3: Cebu, yeah. Si Eva. Good morning, Abe. No, kumusta Eva naman kadiha?
2: Mabalik na siya dito sa Bansalan.
3: Cebu. Mabalik na siya.
2: Hindi ko alam. As the Lord leads. Magturo siya ng piano dito.
3: Muana ko diha, Cebu, Abe. Libre kog kape, ha? Tingnan na ako si Danny. Danny Casinillo. Uy, muna ako diya. Libre ako. Kape, nagpa-fellowship lang.
2: We have also here si Ma'am Rebecca Orais. Good morning po, Pastor.
3: Rebecca Orais.
2: Kauban.
3: Opa.
2: Happy blessed Sunday po. Ako po yung kapikas sa kinabuhi ni Pastor Bong. I'm Sister Lloyda po.
3: Sino si Rebecca
2: Orais? Saan po kayo, sis? Please, let us know kung
3: saan. So maganda, ilagay mong kung anong lugar para ma-shout out natin. Okay.
2: Yeah. We have here from Pastor Florante Uyanguren.
3: Yes.
2: Good morning po, Pastor. And Ma'am Lloyds watching here in Digo City. God bless you po. God
3: Amen.
2: Bless
3: you. Sa imuhang ministry usab diha sa Digos, ang Living Word Bible Baptist Digos. Na sila sa Crum Street. Okay. Thank you very much. So, God, sa danan nga naminaw karon.
2: We have also here si Sister Jane Cañete. The Cañete family, good morning. Even si Michelle sa Manila. Good morning to all.
3: Mati. Yeah. Okay.
2: See you later, sis. Okay. Mga sis. God bless.
3: Kining nag-birthday karon.
2: Oh, yeah.
3: Na ay nag-birthday, pero sa kuana, human naman ay sa 11, si Kane. Oh, Loren.
2: Yeah,
3: okay, happy
2: remember.
3: Birthday.
2: Happy birthday, Kane. We miss you here.
3: Yes. Si Kane, nagbalik na eskwela.
2: Yeah,
3: si
2: I think so. Nung January, Pastor, sabi ni Sister Gladys. And to all mga naminaw, kung ikaw ay na...
3: Si Paul, Giovanna, birthday niya.
2: Karon?
3: 23 pa. Layo pa. Layo pa na eh. Next week pa siguro na eh.
2: So, lahat ng nag-birthday, happy birthday po. Yes. Saka nag-celebrate ng kanilang wedding anniversaries, happy anniversary po.
3: Oh, tanan po nga nag-birthday, nga wala pa nato mabati, no? Kaya basig outdated na yung among listander eh. Alam niya ma-update. Oo.
2: Sabihin niyo po na
3: pabati po sa mo ah. Kamu na magbati sa mo.
2: Pwede 'yon, no?
3: Para atong makuan, ma-shout out.
2: Kasi we should celebrate every
3: Amen.
2: Time na tayo ay madugangan ng edad, madugangan ng year sa pagkaminyoon. Tama ba 'yung akong
3: kuan man kanang maingon tag birthday is a celebration.
2: Celebration
3: the goodness of God in our life. Baba na.
2: Kailan ba nagtago-tago pa sir kasi pangitaan mo man daw sila ng lechon.
3: Dili man blessing ra man na.
2: Joke ra.
3: Oo, pwede ra gud nga kuan kanang coke lang ya na imani. Oo, kaon-kaon lang ta.
2: From Digo City daw si Ma'am Rebecca Orais.
3: Okay.
2: Yes, good morning po.
3: Hello
2: tapos
3: po.
2: We have here another from Cebu or nasa Dumaguete ni
3: Dennis.
2: Si Brother Dennis Torres Ordinesa
3: sa Manikanhon.
2: Parang wala akong nakadungo.
3: Dennis Banikanhon. Banikanhon, dili day.
2: At saka imong pikas sa kinabuhi.
3: Po, good morning. Kumusta po si attorney?
2: Magbabar na siya.
3: Baka nasa Dumaguete sila karon. Wala. Okay, so shout out na to ang mga taga Dumaguete. Duha man sila, Dumaguete or Cebu. Si Dennis, Brother Dennis. Good morning sa imo diha tanan og sa imuang katibuk ang pamilya. Okay.
2: Yes.
3: Okay. Wa pa ta magsugod sa atong programa ang atong takna 7.
2: Na yung mga naminaw na basta. No,
3: nanay naminaw. Okay. So, ang atong teksto Ma'am Lloyds na diha sa kuan na diha sa gibutang nako no na diha sa Ephesians chapter 6 verse 2
2: okay. Yeah, sabing ganun Pastor. Ephesians chapter, basahin ko po.
3: Opa.
2: Ephesians chapter 6 verses 2 to 3. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee and thou mayest live long on the earth. May the, sa Bisaya pa Pastor,
3: Tumahod
2: ka sa imong amahan o inahan nga inao ang nauna nga sugol nga adunay saad aron kanimo may kaayo og makapuyo ka sa hataas nga panahon sa yuta.
3: Amen. Yes. Oh, ato ang pag-istoryahan karon Ma'am Lloyds, may tungod sa honoring. Ang honoring daw dili mo graduate. Ang mag-graduate lang i-honor na to, no? Pero ang pag-honor day, no, dili gina siya mag-graduate, no. So tawag diri ang graduation is just a milestone, no. milestone lang na sa atong kinabuhi. Pero kung makita na to, ang honor day is life. Lifelong responsibility na to. Na mag-iusahay ba ka na nag-graduate na niya na, na iba na noon. No?
2: Hindi na siya mutahod.
3: Ay,
2: tama ba? Ang
3: pero
2: honor,
3: dili man tanan.
2: Ang honor ang sa Bisaya is
3: pagtahod.
2: Pagtahod. Okay. Tahod.
3: Mamaning diri, tumahod ka.
2: Mutahod ka.
3: Mutahod. Dapat nini mutahod.
2: Tumahod ka pa sa Tagalog na siguro.
3: Tagalog.
2: You are laughing at me when I first came here. No? Now I am the one.
3: Okay. So here, kung atong sabton, kining mga nag-graduate karon o daghan na kayo nag-graduate. Dugay na nato ni nga topic, pero daghan kayo siyang mga pagtulunan nga matunan. No? Ato makitaan katong unang ani nga career built sa katong una na tong topic no
2: career builds
3: pero ang family ang gi-build sana ang gugma.
2: Love,
3: okay
2: So
3: here atong natun ang karong katong honor never graduates never graduate so makita na to nga milestone lang ning graduation pero ang pag-honor day is lifelong responsibility. Yeah. Okay? A diploma may mark the end of your studies. Okay? Mm. Nag-masteral ka ba?
2: Yay! Tapos na ko.
3: Bachelor of degree, no? Uban, dili pa makontinue, nag-PhD pa. Mm. Pero makita nyo, it will never marks the end of your duty. No, to your parents. Dili nagpasabot nga taas na ka ang imuhang na naabot, no? Niya wala na kay time sa imong parents. Okay. Mo ni nga kailangan nato nga mataga nato maayong nga pagtuon, pagtulunan nga diin ang kining giingon sa Ginoo sa Ephesians chapter 6 verse 2. Honor thy father and thy mother. To dako ni siya nga gabay nga angayan nga dili na to kalimtan. No? Tinuod nga daghang mga nindot nga achievements, no? Like sa mga parents nga panahon gani sa graduation,

0: mga bata, gisulti na to sa mga teenager, okay, honor, kundili dahil sa tanan siya, no? Because this is a command, dili lang pang bata, kundili sa tanan ng mga anak, no? It is a lifelong command. So meaning it is also a lifelong responsibility. Okay, so honor your parents until you graduate.
1: Until you become successful.
0: Until you become successful. Pag gumana na, wala na.
1: Ephesians 6:1 is still the same.
0: Mabito na nga siguro ang nag-change lang nato, no? Kanang the way we
1: honor them.
0: Kana bang pagdisiplina nato sa mga anak nato, no? Oo. Lahit na tong gagmay na sila, yeah, katong dagko na sila. Oh, dili na nimo sila latuson. Oh.
1: Kay kita na ang latuson. Ang latuson na doon sila. Kay mas dagko man sila sa ato, Pastor.
0: Oh.
1: But praise God, hindi man tayo ginalat.
0: Oh, manamingon ta nga mga bata siguro as they grow older, so, no, katong gagmay sila, submissive sila. Ingon nimo nga bawal, mutuman na sila. Pero babot na high school, mura og mag-iba na ang pagkuhan nila, no? Pag-honor nila, no? Oo, makita nyo, labaw na, mag-college na sila, kay kuhan na po, kanang concentrate na sila sa ilang pagtuon. Kanya karon nag-graduate na sila, Mang Lloyds, asa na po ang concentration nila? Busy na sila sa ilang career. Oo. Pero makita na to, ang honoring, wala mag-matter sa kuhan?
1: Sa season sa kanilang
0: season.
1: Buhay. Because it is God's word.
0: Yes.
1: Yeah.
0: And command is never change.
1: Yeah. Command never changes. So yeah.
0: So katong gagmay pa ta, gituluan tag to honor, to obey. But when we become adults, we honor by what?
1: Respecting.
0: Respecting.
1: Caring.
0: Caring.
1: Caring for, listening.
0: Listening, okay. Nayuban, no? Mga anak na to, dagko na, di na po maminaw, no?
1: Yeah.
0: Oh, na naman yung laing ipaminaw. Oh.
1: Lalo diba? Na yan, palagi na lang ganito, Pastor.
0: Yes, digital, manguna. Digital na, no? Yan mo na nga, usahay, ang ato ang take good care, dito na lang cellphone. Wala na ang, usay tawag ni mo na, sense of touch. Oh. Tama ba?
1: Ano yun, Pastor? Yun, plus mo yun ba?
0: The sense of touch. Diba, lahi ginaming ko nga. Oo. Kaya ka ng tapikon gani, kung na problema, no? Ang cellphone na may tapikon na ito, kung na problema. Oo. Lahi ginang ka ng naay maminaw, naay nag-care. Kaya naay nag-ampo. Okay? Appreciating the parents, no? No, human sa mga pipila ka tuig ng kalingkamot.
1: Wow, kagwapo ng akong anak.
0: Uy, gwapo ng imong kuana. Oh, ako ana, no? Dili. Okay, so appreciating is very important. Okay. Caring, praying. Mao ni ni pag-honor nato sa parents, ha? So mga kuan, mga anak, oh, dagko na mo, katong gagmay pa mo, obeying lang yung pag-honor, pero karon dagko na mo, nahuman na mo sa inyong mga kaning pag-eskwela, okay, ang pag-honor day is respecting.
1: Huwag mong binubulyawan ang imong parents.
0: Ano ka ng taasag? Parents, no?
1: Ayaw
0: nyo siga agmata ng inyong parents, wow, kung nagkamali. Ayaw singkahan ninyo ang inyong parents. Tama ba? Because that is the way.
1: That's disrespect.
0: That is the way of the world.
1: Wow.
0: Dili na siya sa way sa Ginoo.
1: Yeah.
0: Sa kalibutan na siya. Mabito na nga daghang karong matakdan, mawa na ba sa passing. Kay wa naman sa pulong sa Ginoo. No?
1: Ako, Pastor, sinasabihan ko, especially sa atong pangalawang anak, sasabihin ko sa kanya, you know, anak, heaven is God's throne and the earth is His footstool.
0: Mm.
1: Careful gyud ka sa imong batasan. Ano ko sa iya, just remain grateful
0: and
1: humble.
0: Yes.
1: Palagi, kasi ang, you know, ang kanyang quick tongue siya ba, mabilis siya.

0: siya magsalita.
1: Mm-hmm. Mabe to nga atong bantayan gyapon, no, as a parents, no, maski dagko na nang atong mga anak nag-graduate na, no, still we are parents.
0: Parents na mag-remind,
1: mahinumdum sa ila. Now, one of the saddest realities today, no, is that some of the children become successful, no, sa kalibutan nun, but slowly become distant from their parents.
0: Who sacrifice everything for them.
1: Murag gula na yung time siguro ni. No? Makita na to education, no? Nga murag mas labaw na ang
0: or
1: ilang.
0: Or ano, Pastor, they don't like na under one roof na sila kasi parang gusto nila independent. Independence. So. Kaya nga nung ating anak, yung panganay nung last week, sabi ko sa kanya, di ba, paglakaw niya, thank you for visiting us. Thank you for visiting us.
1: Mabi to ng education. Education should make us wiser but not prouder. Oo. Dili ula tagito na niya na sa kumansa. Nisan eh, walay klase nga inyong na-appeal diha nga na units, no, to how to become prouder because the attitude na siya eh. Ang ato lang diha wiser, how to be wise, no? Niya, so kailangan na na-balance, no, nga academe o kining gitawag nga moral. Pero most of the siguro sa mga eskwelahan karon murag gamay ra siguro ang moral. Nagana kay academe. Oo. Muna ang
0: pero sige pa nga yun ang moral, good moral character.
1: Oh, bago ka mo
0: certificate, bago ka magtrabaho.
1: Yeah, kung dili gay ka magbinutan, dili ka hatagan o good moral character.
0: Bad moral character.
1: Yeah, say ba magkanang mangutan ako ba? Nganong magngayo man sila good moral nga. Kinsa may nagtudlo sa good moral and right conduct? No? Murabag, asa man na sa panimalay? Yes, of course, panimalay na una. Pero of course, dapat na continuation na sa eskwelahan. Yeah. So, dapat ang subject sa good moral, no? 50-50 sa academe. Gwapo na siya. Okay, minaw zata sa special number na to.
0: Anong title ng special number?
1: Honor God.
0: Honor God? Wow! So, we should honor our God, lalo na pag Sunday. Lord's Day.

0: Or God. Okay, what a song. Mag-inspire sa bawat isa. No? Honoring our father and our mother. No, kung giyon sa nato pagrespeto ang ato ang amahan o inahan, maupod ang pagrespeto nato sa ato ang Heavenly Father. Oo, diba? So it's kung ano siya, pag-practice ba? No? How can you honor the Lord when you don't know how to honor your parents? Okay? So, naagi nindot nga pagtulunan, no? Gipraktisan kita. Yeah, okay, shout out ta sa Ma'am Lloyd, sa mga
1: We have viewers. We have si Sister Bing from Via Aldi Street, Bansalan, Davao del Sur. A blessed morning, Pastor Bong. And
0: hello,
1: Sis
0: Ate Bing.
1: Ate Bing, yun. Parang strange sabi mo, Ate Bing, si Bing Kai. Ayaw may tawagin mo ate eh.
0: Oo.
1: Kaya Bingkay na lang ako, si Bingkay. Bingkay. Yeah, we have here si Sir Charlie, Brother Charlie Belyesa Banga. I don't know kung pastor po siya.
0: Opa.
1: Good morning po. Sabi niya, good morning Pastor Bong, Bilo and Ma'am Lloyd. Happy Sunday. Listening me dire sa Little Panay, Panabo City.
0: Amen.
1: Amazing Grace Bible Baptist Mission. Wow, praise God. Good morning po Pastor Brad. Po sa inyong lahat dyan na naminaw.
0: Pastor Elijah. Nandiyan.
1: Pastor
0: Elijah. Good morning, Pastor Bong and Ma'am Lloyd. Yes.
1: Ani, balik na sila gikan sa Danang.
0: Vietnam.
1: Vietnam.
0: Good morning, Pastor. From Berrien Bible Baptist Buhangin. Okay. Kinsa pa? Nagri. So, si Celestino Spina. Pastor, good morning. God bless. Mingon siya. Okay, kumusta na magka-pastor? Kumusta na ang ato ang bulhaton sa Marber? Napa? Napa diyan?
1: Yun lang ang nakita ko, Pastor.
0: Sama na yung managok mo na yung mga mensahe.
1: Sir Eva. Si Engineer.
0: So,
1: si Nadia. Engineer Glenn Olandre. Magandang umaga, Pastor Bong and Mads Lois. God will bless your life more power. Amen. Good morning sa inyo ni Mads Dia. Parikoy, saan man kayo ngayon? Po, isang mapagpalang umaga. God bless po. Si Dennis, sabi niya, na akog Cebu karon, Pastor. Uli mi sa Dumaguete sa Friday.
0: Dumaguete.
1: So,
0: okay.
1: Morning, Brad Dennis. Akala ko nakasama ka dito. Ayan.
0: Si Iba. Si Iba. Yes,
1: good morning,
0: Iba.
1: Pastor Bong and Ma'am Lloyd. Happy Sunday. Miss you there in Bansalan. God bless po.
0: Wow.
1: Sister Eva de la Torre. Si Pastor Oliver. Pastor, we miss you. Good morning, Pastor Bong, Ma'am Lloyd. Salamat kay naayos na ang audio. Loud and clear na. Wow.
0: Amen. Wow.
1: Praise
0: very me. Loud na. Nga mong mga salamat, tingog. Glanog-glanog na.
1: Regards to Ma'am Lizelle.
0: Okay, good morning, Pastor. Atong pagbati usab kay Ma'am Lizelle. Good morning. Good morning sa tanang nga naminaw karon diha sa Berrien Bible Baptist Pag-asa og ikulan.
1: Ay, hindi nakita-kita.
0: Dugay na. So, sa magaling ato ang lugar na magod sa bukid.
1: Hindi, saka
0: nagkataon lang.
1: Mga missionaries kasi ta. Yung kung saan-saan tayo pinapadala ng Panginoon.
0: During the time nga na sila mission conference sa Berrien, no, dito sa Pag-asa, katotong nag-break sila abi o break sila abi kaya nahati ta. No? Okay. So sa tanan nga naminaw karon, no, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
1: Yes,
0: no, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kini nga to ang programang Lanog sa Kaluwasan. Okay? Brought to you by
1: John 3:16.
0: No, Muramag na kuan.
1: Sabi ko sana kay the anchor proclaiming
0: radio.
1: Jesus saves.
0: Amen. Okay, atong pag-awag sa mga uban nga nag-shout out, no, palihog ibutang ang inyong lugar kay para atong bation usab ang inyong mga silingan nga naa. No, maski wala sila magkuan, wala sila mag abre, pero atong bation gihapon.
1: Nasira,
0: okay.
1: Nasira di ang ating audio, Pastor.
0: Dili lang kanang dili clear ba? No, mo nang giingon ni gid nga modulate na daw ang kuan nato ang atong boses.
1: Modulated na.
0: Modulated. Wow. Namutan ako kay saan ang modulated?
1: Pakibisaya po.
0: Dili na basag ba? Kung dili buo na siya. Yeah. Kung mag-istorya ko diri dipindi, di maibal ang nagyod o kuan o Bisaya bagyo ka og dili ka Bisaya. Amen. Oh, time check is 7:37 in the morning. Og ang atong mga kaigsunan karong naminaw, no? So atong pagbati sa ilaha, no? Ang takna karon 7:38, no? Medyo init ang panahon karon kaya maayo mo kalimot nga pag dala sa inyong mga payong, okay? Yeah. O, glabaw sa tanan, ampingan ninyo ang inyuhang unsa, kasing-kasing. Oo. Kay basi niyag inyong kasing-kasing. Daghang kayo, kining atong kasing-kasing, Ma'am Lloyd?
1: It's full above all things.
0: O, ampinganan kayo ni siya, kay dali na kayo ni siya masilo. O, dali lang kayo ni siya nga
1: masina.
0: Dali na kayo ni siya maunsa. Kanabang limbungan yun kayo ba?
1: Deceitful above all, man. Oh,
0: feelings manguna siya. Mabito nga, during the time, no, katong devotion kahapon, no? So, it's a very healthy kuan discussion. There is open, no? Open ang bawat isa. So, ako itong na-question gani, what's the difference between the conscience and the conviction? Okay. Unsay diferensya ni anak. Pero dili na mao ang topic nato karon. Pero ako lang na isgutan, no? Kasi kasagaran, Ma'am Lloyd, may ngong gaitag ka na mga nasilo. Nagdepende maguna sa feelings, no? Feelings, sakitang ka. Dabaw na kung giaway ka. Maski gwa ka ni away, gawayon ka, masilo yun ka, no? Dabaw na ka ng awayon ka, ngaway, hinungdan nga away. Oo. Pero sa imuhang nag-away sa imo, dako kayo na nga kuhan, dako kayo na sa factor. Ano sa malaing yun ka. Niya adlaw sa Domingo. Oo. Unsa man ang magpatigbabaw niya na ang imuhang kasing-kasing o ang manang giingon sa Ginoo nga ayaw paglakaw diha sa unod nun, no? Fleshly man na siya. Kanabang atong gibati, unsa man na siya, fleshly na siya, mga higalaig soon. Natural yun nga batiyo na to ang kasakit, panluod, pasilo, unsa na? Pangsilo, pangluod,
1: sina,
0: unsa pa na, daghan kay tagbation. Now, kung maminaw ta ni ana, mana ang kuan, mana nga ang Ginoo nag-awag sa ato, paminaw sa spirito nga naa sa imuha.
1: Yeah.
0: O, kay ang spirito nga naa sa ato, magsubay na sa, no, sa kabubuton sa Ginoo, kay ang spirito, Holy Spirit, o ang spirito na to, mao na ang coincide.
1: Join.
0: Kining kalang na to, o kining ato ang lawas nun usahay, mao ni magkuan po, magdiktahon ba? Kaya dapat ang mangibabaw ang atong spirito, ang spirito mangibabaw sa atong kalag. Subot pa subot niya ang ato ang pagbati, dapat ang mangibabaw ang pagtulunan sa Ginoo, ang pulong niya. Pag-ingon nga nasilo ka, no? Humble yourself diha sa Ginoo.
1: God, and He will lift you up.
0: Yes. Ipaubos lang imong kuan. Mm-hmm. Lord, na sakitan ko, tinuod kay masakitan
1: ko kita.
0: Nasilo man ta.
1: Oh.
0: Labaw na ka ng diligo ni mo sala, pero labaw na ang uban nga nagpasagad na lang pod. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Pero makita na to nga ang Ginoo, nagsulti ang Ginoo sa to. Humble. We remain to be humble.
1: Before the mighty hands of God.
0: Yes. So,
1: kay sa tanan ang hand ng Panginoon.
0: Amen. Sa tanan na silo, no? Pagsimba mo. Agto mo sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y magpataas sa inyo, ha.
1: Wow.
0: Dili ang pastor, no? Yeah. Dili gani ang atong mga kaigsuunan. Manang uban gani, no? Pag nasilo na, maglain na sila, di na sila mo agto sa kuan, sa simbahan, kay nalain na lagi. Murabag ingon, nasira na ang ilang
1: bad mood.
0: Nasira na ang bad mood.
1: Forgive us.
0: Meaning good mood na.
1: Dapat hindi yun ang magpatigbabaw sa ato. Turn
0: Yes.
1: Your eyes turn your
0: so mo na akong gitudlo gahapon sa kwan during the time nga nagkaroon ta og church devotion dito sa Liling. Next time na katong uban nga wa pa makakuan maka yes, so it was very healthy ano, guwapo kayo ang panahon dito mi sa Liling Beach niya dito sa lilim sa punong kahoy sa unsa nang kahoy gani nadia nang kwan nang talisay. Oh, bugnaw nga panahon. No, oh, niya dito mis tumoy kay para walay sabaan, daghan man pud ay mga sabaan na dito.
1: Oh, Saturday
0: sa Sabado. Oo. Kaya the best is kanang early gyud kay wala pa kayo saba, no. Na abot mi dito mga nag-start may mga 6 a.m. na. Pero guwapo 5 a.m. mag-start. Good. Okay. Anyway, let's go back to our topic, Ma'am yeah. Lloyds.
1: Yeah. It's honoring.
0: About honoring.
1: Honoring. Okay. Honoring.
0: So, dili ta mag-graduate, no?
1: Pag?
0: No? Sa pag-honor. Mm. Mag-graduate lang ta niya. Pag kini mga graduates, i-honor nato ni sila. Pero never nga ang honor, mag-graduate. Oo. Mm. Tama ba?
1: Yeah.
0: Ang mga graduates lang mag-graduate.
1: To their profession, to their fields. Pero honoring the word pagtahod sa yes. ibang tao, una sa Ginoo. Sa manang, ibang tao, hindi pwedeng mag-graduate yan sa ato. Yeah. Kahit unsa pa kataas ang imong na abot.
0: Manang iyong success should make us more grateful. Not more independent from those who love us first. Murag mas labaw panoon ng imuhang career kaysa kining imuhang pamilya. Murag nga na, no? And sacrifice of your career. Manang imuhang gihimo, no? Remember before nga imong gidawat ang diploma, nga giframe nimo dito sa wall, no?
1: Wall of fame.
0: Remember ang imong ginikana ni ana, daghang kay na og mga singot, no? Daghang kay na nga mga sacrifices nga pag-ampo usab, yeah, no?
1: Quiet pag-trabaho. Sacrifice. Praying. They work hard.
0: Yes. Although, that's the responsibility of the yeah. parents. Pero tama gitong biblical no nga, kanang honor. No?
1: Efficiency.
0: Sabot pa sabot continuation, relationship.
1: Yeah, never let your success yes. erase your gratitude.
0: Wow.
1: Yan ang sinasabi ko. Always grateful ka lang, ano.
0: Amen.
1: Humble ka lang.
0: Naamagoy, Ma'am Lloyds, naamagoy nagtudlo po sa kalibutan noon.
1: Yeah.
0: And na pagtulunan.
1: Yeah. Kasi ang social media, Pastor, masyadong yes. influential sa life na ng ating mga anak. So, tayo bilang parents, we will continue to remind them.
0: Yes.
1: We are the instrument para sila ay ma-remind. Kay,
0: yes.
1: Minsan, ma-led astray sila.
0: Yeah. So dako kayong hagit sa mga parents no
1: yeah.
0: sa pagtabang sa ato mga anak dili lang nga pag send out sa ilaha sa eskwelahan kundi ang ato ang pag support sa ila morally nga ato silang tudluan sa tama
1: yeah.
0: oh. kanang like karon nagtudlo ang kalibutan no niya kita mga parents, unsa may atong tudlo sa mga anak nato.
1: Oh, yung mga basics dapat ituro natin. Yes. Yung please, manang thank you.
0: Manang katong giingon sa Proverbs, train up a child
1: in the way he should go,
0: oh.
1: and when he is old, he will not depart from it.
0: Oh, that is a foundational truth, no? That has a foundational values na dili gyud na siya pwede mga mausab. No, bitaw na nga ang Ginoo, mayo kayo, no? Gatagan tagigayon sa pagtudlo sa atong mga anak. Pero kung dili nato i-grab ang opportunity sa pagtudlo sa atong mga anak at the early age, ang kalibutan magtudlo. Unya mo na nga pagdagko na sa ato ang mga anak, mahibulong na lang ta. Naunsa man ni akong anak, kanong ingani man ni siya, rebuildi naman kayo, musukol man ni. kay tungod kay wa man natutudlo ah. Oo.
1: Asa niya nakopya to? Wala man ko gitudlo sa imuha ana ba?
0: Opo.
1: Muha na gani ko sa
0: wonder na lang ta ba?
1: Nagud ko nga tudlo sa imuha ana.
0: Oo. Na imagine pila lang ka oras nagstay ang atong anak sa balay niya. The rest 8 hours na dito sa kuan sa eskwelahan.
1: Yeah.
0: Oh, wata ka balon sa gitudlo dito, puro lang akadem. Paggawas niya dito sa mga classmates.
1: Puro transactional. Transactional. Kailan tapusin mo to? Tapusin mo to. Kailan malaman mo to? Ganyan, ganyan. Pero walang relational.
0: Wala na ay kuan, wala na touch.
1: Relational
0: sense of touch.
1: Sense of touch. They were not even allowed to share, 'di ba? Share yung gospel kasi bawal. Pero ang ganda yung nangyari doon sa Colombia ba yon? Bago yung president nila. And then, merong magandang gibuhat ng kanilang first lady doon. I cannot mention it here, pero okay. It was a blessing for the nation. Nakita mo yun, Gideon?
0: Okay. See, here, atong pagtulon anining honoring, no? So, ang pagtulunan nga makuha makutlo niini, no, honor, no, i-honor nato ang atong mga parents through gratitude, no? by what, no? On what way, how gratitude, no? Never stop saying thank you.
1: Yeah, no. Yan ang tinuturo ko sa mga gagmay na bata pag Wednesday pastor, yan lang. You have to say please, kasi sasabihin isang bata, tubig, tubig, tubig, tubig. No. You have to say please. At tapos naihatagan ka na, thank you. And say to your parents, your mama who takes care of you, I love you and embrace them. Yun lang, tatlo lang sa.
0: Yeah. So gratitude, no? Kala maingon ka sa imuhang, sa imong parents nga, salamat ma, sa imuhang pagsakripisyo. Oo. Mao na mga kuan pag mga gratitude, no? Keeps the heart humble. Okay. And a thankful child brings joy to the heart of parents. So, by saying that, thank you, no?
1: Mapasalamaton sila.
0: Makakuha na, no? Ang ato bang mga anak mapasalamaton?
1: Yeah. Kung kahit hindi man siguro nila masabi in front, mag-chat sila. Parang ako, pastor, gani ka nang mo ato dito sa atong mga anak niya. I will cook for them.
0: Yes.
1: Pag-uwi na natin, sasabihin, ma, thank you sa pag-visit niyo.
0: Ma-appreciate thank mo. Thank you sa murag ang imong kakapoy, mo. Ma'am Lloyd, maon sa man. Mawala.
1: disappear.
0: Turn into
1: joy. Yeah.
0: Dili man mawala, but turn into joy. Pero kanang nakikibuhat sa imong anak niya.
1: Labor of love.
0: I mean, nakikibuhat sa imong anak niya pagkatapos, wala man lang mag-say thank you. No? Maraming yung unta nga, sige na lang. Pero lahi ginang na ay thank you, no? Mga anak, ay mo kalimot pagsulti og thank you. Dili lang sa parents, ha? Kung dili sa ubang tao nga naghatag sa imo og kanang
1: favor,
0: favor.
1: Nagbigay sa inyo ng isang bagay na may pagtulunan.
0: Pero, ingani, sa ubang tao nagsulti kag thank you, wala po'y puruhan nga dili ka mag-thank you sa imong parents, ha? Lahi po nang mag-thank you ka sa ubang tao niya. Sa imong parents, di ka ka-thank you, no? Ano man, maulog ka, kaya wa man ka maanad, no? Kaya naro ni mo nga mag-thank you ka, mag-halo ka, mag-say I love you. That's a sign of gratitude. No? Ikaduha, no? Mga anak o mga graduates, no? O ikaw, wa pa siguro ka mo graduates, no? Honor through time and presence. So sama na siya, Ma'am Lloyd.
1: So ito yung mga life applications, pastor. Of honoring God,
0: mga practical ba, no? Halimbawa, graduate ka na sa may buhaton nimo, halimbawa, no, nga ni dako ka na, ni tubo ka na, become busy ka na. Busy ka na kayo. Ino ni mo, ma, wala ko yung time, no?
1: May career ka na. Kinareer mo na yung career mo.
0: At least, naanak kay pamilya, naanak kay daghan ng responsibilities. No, parents ka na po. Yeah. Father ka na, mother ka na. But never become too busy for people.
2: really.
1: Who were never busy. Too busy to raise you. Yung mga taong nagpadako sa ato.
0: Kung busy ka man, inong duminga, katong mga ginikana na to, busy po to sila.
1: Yeah.
0: Pero wala gid sila ay kuhan maski sa ilang kabisi gin maghatag na silang time para sa ato.
1: Magregret ka na wala na yung parents mo kasi wala ka nakahatag ng quality time. Kaya best while they are still alive, no, we have to give time for them.
0: Amen.
1: Sabi pa sir, ang mga parents daw natin, hindi nila kailangan ng pera. Hindi nila kailangan ng pera. Kailangan nila talaga yung
0: time. Hindi, kailangan siguro ang pera, pero kanang, kuha na siya kanang...
1: Hindi yung pera natin ba?
0: Kanang pera diha, masulti na to na siya. Murag kanang, kuha na siya, murag palubag, no? Pero makita na to ang time nga gusto git sa mga parents as they grow older, niya, ikaw mo nag kuan ka na, nagpasaka ka na, you grow. Oo.
1: Elderly na ta, elderly na ka. Oo.
0: Ang kailangan sa mga parents is what?
1: Your presence. Yes, your time. Love is open is spelled to them as time.
0: Ang time diya ka nang pagtawag sa iya, kumusta man, ma, kumusta ka naman diya, kumusta na mo ni daddy, maski sa kabisi sa inyong trabaho, sa inyong ipangbuhat, no, ayog yun pag kanang don't ba kanang ayo haya abang ang imong kabisi matabunan sa pag-encourage sa o pag-honor sa imong parents. So
1: kasi ano sila eh, kanang hindi na sila ganun ka strong. They want to sit down with you, your time gusto nila kasi ang 30 minutes daw na talk with them is parang ilang araw na rest sa kanila yun, Pastor.
0: Wow.
1: Opo.
0: Okay, murag ka nang, murag matawag na to, no? Pag as we grow older, we are more than, murag maingon na, mas emotional na. Oo. Kaya nga naman, ang mobility naman good, less na siya, no? So, ang energy, mas gamay na siya. Mabito ng kasagaran ang mga older, sensitive na sila.
1: Yeah.
0: Emotional na sila kay ang ilang kanang routine ba. No, dili na pareha sa una nga active kay sila kay ang utak nila ba divert pa ba. As we grow, gitawag na to older, ang atong mobility lahi na kay sa una.
1: Lesser na. Okay. Limited.
0: Kaya ang love nila na sa mga parents na spell unsa?
1: Time. Love is often is spelled to
0: them. Ako ng encourage usab sa mga kuan, mga bana, no? Gahapon eh nako. Have time with your wife. Oo.
1: Pero Pastor, kung have time with your wife, dapat quality.
0: Oh, yes.
1: It should be spelled din na QUALYTY. Hindi yung magkasama nga kayo pero nasa cellphone man siya.
0: Adili, maltong
1: quality gyud.
0: Quality. Nako, kanang kamo lang unya pagkatapos walay bata, anak lang. Unya kanabang may tag quality kanang magistorya lang gud mo, kanang istorya sa kagahapon ba, istorya ba nimo.
1: Wow.
0: Kanang gusto niya istoryahan, dili mo magistorya sa trabaho. Unya de puro kabalaka, puro mga kuan, ayaw na istoryahan ninyo ang inyong kagahapon
1: or kantahan mo yung wife mo o yung husband mo.
0: Yan. Okay, istoryahan ninyo unsa kamayo ang Ginoo, di ba? It's a healthy
1: talk.
0: Okay. Ayaw mo pag-istorya sa mga problema sa uban kay wa man mo'y labot ana. Bita, di ba? Imbis nga problema to nila na ang problema na nasa imuha.
1: Yan, okay, masyado ka nang carried ka na. Kaya, so dapat ampingan po natin yan.
0: Hayaan mo ang pastor na lang mag-carry ana. Mabito ang giingon ako, my business is to mind your business. Honor. Ang sa to, honor. Through the time.
1: Una, Pastor, is honor True gratitude. So, mapasalamaton.
0: Yes.
1: No? Pangalawa, honor through time and presence.
0: Time
1: so,
0: and presence.
1: Love for our for the elderly or our loved ones is spelled as T-I-M-E. Kaya ako, imbalance lang po na ako na yung akong mga anak pa, I still have time to go to them and say, hi, kumusta? And then we pray. We pray together.
0: Amen.
1: Yeah, yun lang. Tapos, ikatulo, Pastor, is honor through
0: care.
1: Care.
0: I care.
1: Car care. Parang
0: how do you care?
1: Oh, yeah. Care. Pag-alaga. So,
0: Dili, pasabot nga, ano bang tungod kay tiguang na ang imong parents wala nagkuan. Ikaw gyud mag-care, no? Daghan kay mga anak, no? Kanang dili na ati manaw na mga parents. Di, lisod ba ya pag-care sa may edad na kaysa katong bata? No? Kaning mga parents, no? Magkaedad na sila, no? They need care. Kaya nga naman, because ang ilang lawas, weaker na. Yeah. Nayusay ka ng dali lang magkasakit. Okay?
1: Yeah. Well, and honor to them means serving them with the same love they showed you.
0: Kanang serving, oo.
1: Ano
0: kanang halimbawa, kung dili ni mo kaya siguro nga ikaw mag-atiman kay naapog kay pamilya, okay? So, naapog kay trabaho siguro. Well, siguro mahatagan ni mo pamaagi, no? Nga hire. Oo. Ayaw pabayaan ang imuhang parents nga, no? Lonely na, nya wa pay kauban sa balay, o nya wa pagi magluto, way magpakaon, no? No? Makita ninyo?
1: Kasi ang mga elderly sasabi nila, wala pagod ko ni mo gipakaon, pero tapos nang kumain, so
0: opo.
1: Mga ganon.
0: Malisod mag-atiman o may edad na
1: kaysa sa bata.
0: Yes. So, because kuha na sila, sensitive na sila. Sensitive ng kasing-kasing, sensitive ng panit. No? Nya, ang utak na, sensitive na po. Kaya kailangan na naagip. Tama nga pag-care.
1: Alaga. No? Pag-alaga sa kanila.
0: Pag-alaga sa ila. Okay, akong mama, no? Sige na nagkalimot. No, 93 na siya. No, ang anak may numduman niya, hantod na lang sa ikatulo. Ang katong ikaupat o ikalima, ingon na siya, limot na siya. Na-imagine na, no? Yeah, ingon na lang yung tao ng kinamanguran, hantod na lang yun sa katulo. O, ang kinamanguran, wa na yun may numduman, ingon na lang nga, kinamanguran, no? Katong amo ang igsoon nga kinamanguran, ingon na lang yun siya, dong, kakinsa man kang anak. O, pero ang pag-care na mo sa among inahan na lang gihapon dito.
1: Yes.
0: Yeah. Yeah, nanay mga ugali ang among inahan ba kanang maingon nga gusto niya mukaon og litson o tungat na sa gabi o gusto niya mukaon og mga lamian. Makaingon ko nga si mother no wala man mag-ingani itong sa una panggagmay pa mi. Siguro ingani ang iyang ikot sa iyang kalibutan ba? Gamay na lang. Yeah, dito na lang niya ma-define no, sa iyang gusto. Oh, makita niyo. Kinsa mag-care niya na, imagine. Kung wala'y magpakaon sa inyo ang ginikanan, kinsa may magpakaon?
1: Yeah.
0: Kung wala'y mag-care sa ila, unsa may ila kang batiun? No, nadiha ang pag-inusara nila, ang ilang loneliness, no? Unsa ganay ng loneliness? Kanang kamingaw. Oo. Unya wa pagyugka wala kamu bati sa iya ha. Manang kung si mother